0: no ejina ejina na chi no
1: na de simani mi se mi abom si o
0: ebusia mi frem kokon kon an na de na makofa ba fie tumtum
1: pata bi emu ni amewo
0: ebusia boni odon so de fakales mo
1: mami pata bi o si amwo
0: no ba no so wa ho fe no ni suban a